kucha babere baveria mwimia nuluchehi mwahalo abalembia vewe kandini ane mukushima akabuache mwimaye nerio mupora ye kulo inywe vosiku luno luluchehi lo mushashe ware owe chihango chihia na chetrabahwa owe kendu chikabu sana ninyu nabu sana nabanje okumalusho wa malolo mushavya muka kola mochia ukindenge kania. Lisikire, erichingaru wikiriria.

0: Asante sana. Habari ndo. Habari mama. Ajina yako nani?
1: Dela.
0: Unatoka Kidela?
1: Tatu.
0: Habari ya Kitatupa.
1: Mm,
0: mama mzima huko? Ah, mtumia salamu Dela.
1: Na salimia mama lake Forai.
0: Mm.
1: Na salimia papa jina lake Kabuyaya.
0: Merci. Sema kwa nguvu Dela.
1: Na salimia.
0: Tena suma sauti.
1: Na salimia.
0: Mm. Nani tena?
1: Na salimia. Tati,
0: mm.
1: Jina lake.
0: Mm. Nani Dela? Dela! Kabata matabisi yako Dela zu. Hapa tunaponda muda Dela. Kwa mwisho, unasema nini Dela? Sema merci.
1: Merci.
0: Asante sana Dela. Mm-hmm. Habari mamangu.
1: Mzuri.
0: Jina lako nani?
1: Anabi.
0: Unatoka pia Anwarite?
1: Kitatu.
0: Tuma salamu zako Anwarite.
1: Nasalimia mama jina lake na Deji.
0: Mm.
1: Nasalimia papa jina lake.
0: Wa mwisho.
1: Wa mwisho nasalimia warafiki wangu takurani na
0: Asante sana kamata zawadi yako sema merci Flemo Arwenda. Sema Flemo merci.
1: Flemo merci.
0: Asante sana. Mhm. Koma?
2: Bien.
0: Zera ko nani?
2: Justin.
0: Unatoka pi Justin?
2: Bien.
0: Uko bien.
2: Mhm.
0: Toma salamu za.
2: Asalimia papa jina lake Wariso na salimia mama jina lake Zawadi.
0: Mm.
2: Na salimia Shanga jina lake Lovely na salimia shanga jina lake Esther na salimia dada jina lake Jisi na salimia dada jina lake Juliet na salimia dada jina lake Jili na salimia baba lake jina lake Jafet na salimia baba lake jina lake Ozi.
0: Waya mwisho?
2: Jibari.
0: Mbona kuna kumbuka sana muda?
2: Na salimia mama lake jina lake Lajua. Na salimia mama lake jina lake Lajua.
0: Umesalimia Lajua defu?
2: Sini mama jina.
0: Tero tewe hawe ya mwalisa. Balajua bade?
2: Mm.
0: Ye mama lake bade?
2: Mm.
0: Sao tuendele.
2: Na salimia yomba jina lake.
0: Mm.
2: Kabange na salimia yomba jina lake Ashile.
0: Mm-hmm.
2: Na salimia.
0: Waraha. Tuendele.
2: Nasalimia.
0: Mm. Unasalimia?
2: Mwisho nasalimia warafiki yangu wote.
0: Warafiki yako? Warafiki yangu.
2: Warafiki yangu wote wa butembo but.
0: Warafiki yangu wote wa garantio wote butembo raha. Serer. Alezi.
2: Na salimia warafiki yangu wote wa kuraje moto mtembo ben.
0: Merci. Jina lako nani?
2: Jiste.
0: Ah, Jiste mtoto wa nani?
2: Wawariso.
0: Wawariso. Anakuwa kwa wapi?
2: Maveningulu.
0: Anafanya kwa kazi gani?
2: Komersa.
0: Iyo. Nije.

0: Sinzomene, nasalimia, milionere, nasalimia.
1: Mwisho tae bonde.
0: Mwisho nasalimia, dinje, kandika waluendra.
1: Kandika waluendra. Ulitia chungu yenye ilikuwa napiga poso kukichwa. Jumu kichwa kumusha kwa ya saa majifu. Na kichwa kumusha kwa nini vitu vya nware. Ulitia kuchungu. Ulitipakala mambiro. Ulipakala nini?
0: Asisa.
1: Asisa ni nini? Ni chakula samre kulu na ipakala mkichwa. Asisa ni nini? Na, asisa ni nini? Na asisa ni nini? Ulebeba chungu, siambuliba mboga kwenye ndo kakibia naye msalo. Sema merci Valeri.
0: Merci Valeri.
1: Aksan sana. Koma?
2: Yeah.
1: Jinako nani?
2: John.
1: Unatoka pijone?
2: Yes.
1: Salimia baya kwenye John?
2: Nasalimia papa jina lake Vivi. Nasalimia mama jina lake Marilis.
1: Mm.
2: Nasalimia papa leki Jonathan. Nasalimia papa leki Uli. Nasalimia tati. Nasalimia soko.
1: Wayamusho?
2: Wayamusho nasalimia milioneri na sinzo meni.
1: Nashukuru sana kwa salamu zako. Bazo mimi hapa studioni. Umetumia tukiwa nao hapa studioni. Sema merci mzee wangu Flemo Parwenda.
2: Merci mzee wangu Flemo Parwenda.
1: Aksesa na habari mamangu. Jinako nani?
2: Jovia.
1: Unatoka Pijovi. Habari ya Vuliki Jovi. Salimia kwa mama Vuliki Jovi.
2: Nasalimia mama jina lake Safi.
1: Mm.
2: Nasalimia papa jina lake Tresi.
1: Mm.
2: Nasalimia dada jina lake Arkanji.
1: Mm-hmm.
2: Nasalimia dada jina lake Jemi.
1: Waya mwisho Jovi.
2: Wa mwisho nasalimia rafiki yangu tukurajo moto.
1: Asante sana Jovi wa Vuliki. Mama yake na Jovi wa Vuliki, tuko na Jovi hapa na kutumia zawadi nya Jovi kwa kule Vuliki. Sema merci Waliso.
2: Merci Waliso.
1: Asante sana. Habari yako? Jina lako nani? Salimia Bolonde. Mhm.
2: Nasalimia
1: Ndezi. Mhm.
2: Nasalimia Ndumbi.
1: Wa mwisho?
2: Wa mwisho nasalimia Anki Kestel.
1: Merci. Jina lako nani Bonde? Volonde. Napatia vizawadi vya mingi Volonde. Mabombo za bie, zobo Waliso, zobo Bofe. Ah, nani huko kaka wa Mutanga na dada wa Mutanga, yele bla. Ah, na wote mo papa Valeri. Habari yangu Myomba.
2: Mzuri.
1: Ah, unatoka api Yomba?
2: Kitatumba.
1: Habari ya Kitatumba Yomba.
2: Mzuri.
1: Beta, salamu zako.
2: Nasalimia papa jina lake Grace. Nasalimia mama jina lake Clarice.
1: Mm-hmm.
2: Nasalimia mama leki Christine.
1: Uh-huh.
2: Nasalimia mama leki Christine.
1: Wamusho?
2: Wamusho nasalimia journalist doctor.
1: Asante sana, kamata zawadi yako ya mzee Valeri. Sema mzee Valeri merci.
2: Mzee Valeri merci.
1: Asante sana mzee wangu koma.
2: Yeah.
1: Zirako nani?
2: Crispin.
1: Atuma salamu Crispin.
0: Nasalimia papa jina lake Jo.
1: Mm.
0: Nasalimia mama jina lake Sandy.
1: Aha.
0: Nasalimia
1: Wamusho.
0: Nasalimia Demai jina lake Mavei. Nasalimia
1: Unanjaa kumbuka Bondi. Na nani tena Bondi yangu?
0: Nasalimia dada jina lake Arkani.
1: Ana mwingine wa mushibwa.
0: Nasalimia dada jina lake Kalebu.
1: Aha, dada yako ndo Kalebu?
0: Mhm.
1: Sokule Kalebu. Fata sema sokule Kalebu merci.
0: Sokule Kalebu merci.
1: Asante sana. Myomba kuja koma.
2: Ndio.
1: Jina lako nani Yomba? Salimia ba kwetu Salemi.
0: Nasalimia mama jina lake Desani. Mm. Nasalimia papa jina lake Leonel.
1: Mm-hmm.
0: Nasalimia kaka jina lake Exus.
1: Mm-hmm.
0: Nasalimia kaka jina lake Fribe.
1: Wa mwisho?
0: Wa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa kule moto mtoni.
1: Message nako nani tena?
0: Jeremy.
1: Uko wapi Jeremy?
0: Kitatumba.
1: Merci Jeremy wa Kitatumba, sema merci. Kalebu.
0: Merci Kalebu.
1: Na Waliso.
0: Na Waliso.
1: Na Valeri.
0: Na Valeri.
1: Asante sana. Koma dadangu.
2: Mzuri.
1: Jina lako nani mama?
2: Florasi.
1: Unatoka wapi Florasi?
2: Kambali.
1: Habari ya Kambali Florasi? Ni mzuri. Salimia Florasi.
0: Nasalimia mama jina lake Swazi. Nasalimia papa jina lake.
1: Mama unakuwa na zoma jina wa papa na wa mama
0: Nasalimia papa jina lake Anwarite.
1: Papa jina lake Anwarite. Na mama jina yake kakule. Mama papa ndo anwarite na mama na kwa swazi. Sawa, twende.
0: Nasalimia Naila, nasalimia Shasa, nasalimia Mapasa.
1: Wa mwisho mama.
0: Wa mwisho nasalimia rafiki yangu kwa kuraje moto.
1: Asa sana jina lako nani mamangu? Sema merci le blanc msanga.
0: Merci le blanc
1: msanga. Asa sana shangazi yangu habari. Unatoka wapi? Tuma salamu.
0: Nasalimia papa. Jina lake Bingi. Nasalimia mama. Jina lake Mali. Nasalimia mama Leki. Jina lake Espe. Nasalimia kaka.
1: Waya mwisho?
0: Waya mwisho nasalimia rafiki yangu wa kurajia moto
1: kitongo. Sasa na jina lako nani mamangu? Swaze sema merci Mbusa Gaston Rwenda.
0: Merci.
1: Mbusa, asante sana. Koma koma.
0: Yes.
1: Tati uko bien? Bana kuita nani tati yangu? Noela, unatoka hapi mamangu? Salimia tati yangu Noela.
0: Nasalimia mama jina lake Tete. Nasalimia papa jina lake Junior. Nasalimia mama Leki jina lake Swazi. Kwa mwisho nasalimia warafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Beni.
1: Asante sana, kamata zawadi yako. Ondoka studio nisema merci. Ah, papa de la Nido, paka sesa.
0: Merci papa de la Nido, papa de
1: la Nido. Oh, koma koma shanga. Uko bien? Salimia.
0: Nasalimia papa jina lake Eugene. Nasalimia mama jina lake Evie.
1: Merci.
0: Lake Miriam. Nasalimia dada Blantine. Nasalimia rafiki yangu takuradi mkutu.
1: Asante sana, jina yako nani tena mama?
0: Luanje.
1: Luanje. Sema merci milionere.
0: Merci milionere.
1: Asa sana, waya mwisho koma. Jina yako nani?
0: Sara.
1: Unatoa wapi Sara?
0: Musa.
1: Tunatatu kwa studio metimu saa tisa. Salimia baya kwenye.
0: Nasalimia mama jina lake Grace. Nasalimia papa jina lake Moise. Nasalimia dada jina lake Mary. Nasalimia kaka jina lake Blessing. Nasalimia Joseph. Nasalimia Blandine. Nasalimia Christophe.
1: Waya mwisho.
0: Mwisho.

0: Kali kachuvanzu wa watu ya babuya, nyumu na mukwa me radio moto Butembo Beni, chino chechi hendeche mezo ya chenava, mezo yenyu, ikawa nikumumijiwa na Butembo, umazini ngulo, deporte yini aho, ukandiluwasa, ewe bakende kupokera, ukashara ngoro kuvendo, ewe mwalimantasyo. Ewe ndo tuwete kwa umaveni, umuduka mwalimantasyo, ewe ndo tuwete kwa hali ya amauta. Wera hakaba, eskala icheneho, tunachikutuchina kulindirire. Ewe steline, yeneho, ama utawuwe na kusevotsevo, wasi tunakulindirire, wasa urangore, uende na uye ulaye. Tunawete o kupomade, ehikayo mwisho nzwere, ya pomade yuene, wasa urangore, uende uye ulaye. Na vrebabu era berobe nene, berobe njinga baborane, tunu batahe, mwase, simushamuka yara ngura mauta watu ula ula. Amuta tuwuta kwa nu, ima utu wana kutsevutsevo, kandika wana yomuverego mungu, akawa tika yingozi, amuta wana wanene dawa. Na vrebabu raki, tunaweti oku pamperse, mami love, pamperse, nunga vabura, ayuka shawula pamperse, vere chichache timumu imu eyo. Akashi vina mabihiri ya lare. Pamberse, best star, nuna yuwe na kutsebu tunakute kuyo baba, mama, mwala wetu wasa urangoro kupamberse, yinewe originale. Pamberse bonjour, ikabi mchuhusu chever, tunakute kuyo. Pamberse, nunga kuwera, ayi, mune shungiro mama malune bat, cherenge chenava na ya fumbrayo, atia sharisha tapata pomungongo. Pamperse mami love. Ebipi mwiyoshi ama nimero woshi tunenao. Tunenao baba, baba, mama, iwe muzazi, itwe bazazi. Mase tuwole kupamperse kwa hawa chenava. Uka kolubu hingania. Uwa mkomersa. Wase urangure okupamperse. Wase urangure okuvesteline. Ibu angababwera. Ngababwera. Eduka ya tumulini tuwabreleta ni bitumbi na resibi rivyo muduka. Iwuwe nzire, iwe tumikishe bitumbi. Iwuwe nzire, iwe tumikishe amatande. Tunawute kumatande, uwene, wambanduwa kebo mebi ikahaba yata kamatande. Haba, kaluba minye na ungo kule munduwa butaratibu. Tukalu uisa yeo, nye amba matande anu, tukahira ukuchi, ukuluaje. Nere tukakusaba, tute baba, mama. Wase, wase urangore, okuvendru, naba witi ya mevala, iyi shundwa. Na verobi nuni verobi ya verero, kwanza ngata mundi bolo bolo, kubali umoshombanza. Aba nusi basha tapera, vakuliba ikalo mochitante chuba ramu cho, nero saha yo, ubuteritibu wabie ebune. Nero tuwa makule mbaremba, eyo ulie yo, kumbe muli ya saa, imashara ngura ukuchi, okupamberse. Emuli asa emashendo kuchi oko tante. Tante nuye original. Lakini wabele hekayo kanduko shubuli ayo eye nendreke. Wabe heke bitumbi kume wabe shubuli ya benagonere. Kandi bitumbi vietu ebi viebi shikire. Chenava anenabi. Eduka tuyo wanelu wasaku nero wasa ewa heka. Ngandreba he nimero kunde abandaba kanabere kireba nehale. Niluwa neluwa funia okunimero yenu. Inimero yenu. Handreka baba. Handreka. Nizero nefu nwanante. Mama be handreka. Iwe luwa sha handreka nwanansete. Iwe luwa sha handreka etransete. Iwe luwa sha handreka zero witi. Esahe yo. Etukende bia tunakwa mene. Neryo. Wamari utre mafasirio zaidi. Enimero njo ele. Kama uko mugini ya Butembo, kama uko kandokandu ya mugini ya Butembo, mezo kinawa iko na tante originale. Ya kuluwe. Haiko ya kununua. Apana. Tuko na makiti originale. Na ini ya kuluwe. Wakwe baba matare, wakwe baba somo, wakwe baba mamitualite. Siye bazazi. Siye bote. Tuko na vikiti ya luwaje. Me. Wasikilizaji wapendwa, tuna wapenda sana. Nye ambayo muko mugini ya Butembo. Na kando kando, mezoche na ba.
1: muko vitu mbalimbali. Tuko na farine. Farine originale, ngano bora azame. Hii farine nasaidiaka mwili sana. Kaka dada, we mfanya biashara. Kaka, ninayua kweli uko na kioske. Mehamuna pamberse. Fika kumezo ya chenaba. Fika ukuye, ukuye nunua. We muyomba, muyomba. Ushaka funguria mtoto duka. Kule mamotanga. Kule musandre vile. Bengine bashaka jua. Mezo yetu, mezo alimandasyo, yenye napatikana mwaveni ngulo. Muko pomade, pomade haiko magala, hinauza naka sana. Vene, vene, fika ujioneye. Ataka ma hauna makuta, fika, wende uliza mabei. Me, normale makumu nafika na makuta kidogo, wende pima. Badisi na vreba vrabe nene bagalave true. Umuyomba. Tutunwe mezo. Yene ya chenawa. Bali chetubanzo wa baba na mama. Engano bora. Tuchina ute kuyumwase. Ngaso meshonza kano. Onomanya handikirati ati papa honorable misisa pole kwanza na kilio. Inisha sikia. Mumitandao na viko nasemu uko na kilio dadako alikufa niti ii. Mwale wetu agendire. Mwale wetu agendire. Tuwabere muziki uhi inga mumu dimash. Mumu dimash. Nerunama nune wanete. Ini minute. Usanuna yuwa maha ndekono. Ya mahwa. Ini minute ya mahwa. Ini minute ya mahwa. Neri obata hee. Bu baba bu mama. Bu baba ngaba lemba lemba tu. Mwase okuduka ya chenaba. Mwase mwe kukuchi okuvendro. Na vera babu ranete, tunawe tukuma uta aware kumustiki. Yaani ya magu tanuka wa mabe hakabawo. Nedawa. Nedawa, ikalu ya mabiwa tichichi, omovere. Neruwe usabiru eriasa, uka shahi kukuchi, ukuma utano. Kata bakangana yono kwanza, ni muhuli kiriri, yono mabebe rekera. Karibwe.
2: Alimantasyo, kubuka neneye deporte kama ni kumave ningulo, emezo chenaba. Karetu mwara wangu kasara haji mwala watu.
3: Nje, asi wasinja wana journaliste. Nje nga sera wanga nzia panda.
2: Ukasiri nzia panda mwiwa buta mpu.
3: Nga. Aro, ngasa hii lazima mabtande. Au kasi mka okomezo ya babashi nawa.
2: Aro, ukasha sabaku uo.
3: Ngasha sabaku uo.
2: Uguti ubugeni.
3: Nga. Uguti ubugeni nero. Nilere kuhu, chicha malikina hita harno.
2: Ero mabesunga uwe.
3: Kwa vina vetia.
2: Ero mabesunga matande.
3: Kwa vina vetia.
2: Nebitu miuna mundi vihiraku.
3: Nebitu miuna vineyo. Nesomita nato seneyo. Ngana wabu siwa haba ngalaku vio. Na wewasa. Wane, evi usi vineyo. Wakende patayo sira shida yushi.
2: Washi inja.
3: Inga.
2: Iwani nukwe buti, haba tava menya matande nebitu mbiko venoko mezo ya chenaba.
3: Base. Abo shibase.
2: Na magushima.
3: Abo shibase kabisa.
2: Mama neyo.
3: Anayo.
2: Anashikini. Yonyandre.
3: Yonyafelishi.
2: Na magushima baba.
3: Ika wasi.
2: Ukibu, tuweli ya bandu ye.
3: Ika base, base.
2: Na magwanza.
1: Si mama vio uwira batunga. Oyo kawe shendo kumatande kalomo temwanyaji isimwe mutituka bwa hano hevendro evitreko konene mutasha ule kirawo ndiye linyima na yo munzera na yumwa akabi nyima ni kabisa akabulikiranya langera yono kalibwe
2: munzera woma nyima ni akutsabutsebona ngai kambali ngabu ko vendo bya chana abantu na muuli amatela unashiduka una programu
4: Nina sheduka achena banao ndiri mwaveni ngulo mukavya matela mwaviane farine mwaviana ya matande mwavya bendu mbalimbali monga na olira matela wabakilia bayiboshi monga na rangura matela wayonga byangatwa le Mambasa esanga sharangura omwachena ba monga na rangura rao
2: abatsaba menyuma chena ba oma waburacha
4: abatsaba menyuma chena ba mukabane ko mwaveni ngulo Ewa lua biuke hikaho, ewa lua langere chibati machere chirireko rangi ya blush, ewa lua ngeramu wabuti oma chanaba morahi, ewa lua kurambo mwamono. Na ewa lua ya mwebendru mbalimbali kandi ebendru bia originala besavesa, niwa mwebendru bia shia mauta wa reria, matela, wa renava, nesho, niwa mwabale mwatu ukalua mwabiri yu wandreke, niwa mwabu ewa lua buwe rekizisio ya uyoshi. Yomo
5: Nama kusima mama ash, nena au?
4: Inje yo nje mwanyachondo trami baliraro sindu wala mwanyachondo tunawo.
5: Wa matende randreke mama
4: ashe. Yono
5: pabre
4: shabia banyavute mbo.
5: Nama kusima.
4: Sawa baba.
5: Sawa, ngayi kambali.
4: Okay, sawa.
1: Sima mabio

mulendo enene mwasi tumuhekyo kuchi okubena lakini ushiki ndi herisho frankeshe pamberse akibya na marite sabazazi kundi tutuuto ku pamberse eun e original ibwagara sababura nechende nalo eno busana tutuke ule ifarine engano bor twaberite kahono lusanduku bana muteka ahyukinger ukuli wiye hanu lusanduku olunene lokwate lunene donge ebi kasema mamoto ben lusanduku olwo luka kasema mamoto wa ujini yabiwe twaberite kamwe mikati na mandraze nero abantu banda banne erore nokundambiano abantu ko bana mutebetaho ko bana mutebetaho bakanyenda mandrazi unishya bana banzira mandrazi nitwa bakulu ukalinywa ndrazi onywa magetse mwase mugulo ko mandrazi ni mikati UN yinaho wachinaba ona mahandika ati papa honorable merci kwa chipindi niko nakufuata asante sana kwanja pole kumusiba inyimuko nayo buhinga basi twabiri heria ningeshe mundi pole ok honorable chikaku basi baba kwetu tuhe nayo agendire okulhandalo cha binyonge ati papa nilikona na huko natoka cha binyonge kumbe ulifikia mukileyo nti basi bolobolo ebye twiki leno shombanza nene no mubuli nyumba inge bunde bolobolo no kubandira bano mushombanza na tuli mu myaka ye shombanza lakini inge bwa abando wa mayira akapitale so sange muko tu wase wo wolera ho wachinaba wase wonze rangoreraho abande banamulo mudurba abande banamulo mubumba abande banamulo mubunia abandi banemulo mochepese no neri wukale ndachere bikwaganiswa ngarangoro ho wachinaba ono mahande kati mimi niko Yoshia wa Buswaga niko nakufata ono ni Yoshia ati anamenye kwama Yoshia e Buswaga avoka bundu bosi na malangirabo avoka hangu na malangirabo Pierre buhinge yo bu paseka anga bunde bolobolo kubakira boshi ono mahande kati ati na mie kesho ndanje fika kwa kenaba me ninapenda nikuwe nanunua farine azame ngano bora ehe mbiye mukira hamena tia jina mwase na mabaku chaniti karibo batisho ndabisha tusana muwe ngatakirilwako ona mahandika chate duka ya chenaba batapokea mafrakwe niko Lubero niti ii ama fra tukindimi ya wamutu iwene asa urangure yokubendro asa urangure tukindimi ya mafra ono mahandikati ati mie niko apa kion batoshe kungano bora ako kidogo niti karibo tuwabiri lobye farine ngano bora asa luba muruko heka mifuko mile murene sa tunawuti ukufarine aba ndabane mwaseba shekayo ono mahandikati mie nakuwaka uku vichai ninatengenezaka mikati mwabati karibu na mabwe ninazoye ile farine ngano bora tuti ii mwama biwara no undie kashima ngano bora no yuwene kutsebo ngano bora yota ye nga babwera nabere babwera nene kungano bora niti yuleli kungano bora mukati wale kukutipa mungano bora akaire bilo omwana kaire bilo wamabye wure na mukolo kumutse wure mwana omwana share lwala cyare kati na bena rundi e farine yuwene batesho ndamisha tusana mugendra sana mugendra ba teknisiye bashe mushanyiganyira abantu bamabye handeka kutsebo papa mezo ya kina ba iko muvile ni kweli iko na Bunia na Beni na Lubumbashi na Kinshasa oyo shaka babwera nje singabita kanyo kubya botembo hakibye nabiro nga yelubumbashi nga yebu okobereyo hakibye nabiro nike Kinshasa nga yebu okobereyo ah to yebi lingale ni nashini lingala ona mahandika chatre radio moto isha tusaidia juu kuna pitaka mabipindi mbalimbali na cha haujini niti ii haujini nayo ninaatwe ile radio moto tunayependa na chisomo kinapitaka ku radio moto niti ii na chena bango kwa nawe chisomo hawo mano wo mwiwe mwase mungule lumuduka kunde o chanda ne bufana na bayirimo bambu yute shiyo mondo abagalimo beherase abakakole biashara boshi aba kioske aba musoko ya bote mbe baba biri wate sitwangara ngorera hande hata ha wachinawa ibu iwa kuchili ndachi asukuduka ya chenaba wase wae kwa kuskala ichineho wase wae kwa kupamberse ichineho wase wae kwa kumatela

Kumbuke mama yako, kumbuka ile tabu aliipata. Uye mke wako haishindie mama yako.